kitutu masava asiti nga kitamoga soo. Nitukurie Jumapili yeti tariki 19 nonemo nigo torabe ase kanisa yage Tangwa ELCK imeya itibo North Mogirango asogo sasima nogo sangiriria asogo sirachikuwa ya chama shauri muungano imani matunwa niria ya basae nincho omerane na bararia Begesa FM tosasime na gosese ni wa amo.